0: Wow, Mbak Tau.
1: Lawa ang tuyang.
2: Wala kang bolo, lawa macho, sige macho, layang macho.
3: Arto, utala taka!
0: Iya.
3: Betul.
2: Sora ba?

0: namin pito tabi malang roy.
1: Daad dodo maming pito na.
0: Masa doon di.
1: Mangaming pito na sa tanyo.
0: Hinda. Namor beko ka baputa. Jadi kung ang kunya din tanyo yung pikaw.
1: Daad dodo maming pito na. Kulo ka rin buton.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.